Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shte e monu. Deje ta nyunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne e shwi tamak che wan, deje ta e monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te paik na gun dabwe. Wen kana stwa bata gute e mon, ka minu gutana o mushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwain no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda kutan yun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, ay kutin den no chen mas tuwain din inyun ka ish patenda mat. Inu imin, egwadende jenis tatadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamon, ne tepe tayanskat kaminwi. Inu tu chinano, wikunuendamak shtanyunu, wemmuchu wikunuendinano, shtaymonu.